To fanga meke mal pensel ni mole to fanga mo to mal fo ni tula all the tayo. Ya fa pena ta pen pen ta to mul ki wisi man si ele o se atu ta to tempo lu su mal minute on ta to lu to la valu. Ta lu to la valu on fa pena fa mo to fo le to lang pena ta wona ta to li tio. Tu na tu fa ipi ba valu tesi mal tasi fa mo.

free. Let's get it. When on normal pense fa bena fa fi fe on to vol ne tu lan le ta o ta fa to mo on to ma lor nga lo mal fa me fol ne ta fa o tu de ma lo nga ye o to fol fa bena na lo su e wa se mon wi on nine ta to a ingel ne ta ya o ma lo le nga lu e ma lo le ta ma ti

Ya te tolu na tolu manu ia umu untau I lunga na wala mi sei foil fam langa I lunga so se me lava ya alufunye na tua ya o tu fa moe munga ene fa pena e ana ta honso I tatou ili nevi tau mani nevi aso mo ni son tatou fa talanga tolanga pena I foi I a sa mole nevi tau o te talo tu ini fa pena la bono tatou mate I tutu langa pena ili awala I o awala tel bave I sa mole temi nei I wo malosi la foi malosi fesi malosi le titi foi tolanga pena I sawa sawa male avita vale o na ili temi le nei E ho fui a tato ni e tu e vato se la ptenga fui mo tato ia e ne fa pena o na mo fui il tato o no fa talo fatu ile ne dula ile auto ile uso fui lo pena o nei o I Redcliffe le ne dula on tao ile tato falinci ni ele na ma lor nga lulue fa te tele junior mi se fui a Lucia John ia fa te tele la mo le nga lwenga io e tapene na mo na io tato tangata ya mo na pisinsi uma sa mo lo fa pena na fita I tunga tulang pena il tau tua mai le na masino ya nuali si yo uma ya desema ya ma lo nga lue fa te tele sa we ta tu fa le ofu ta tu fa le enga la tu inicio ta tu pisinsi ta ta lo fa pena na lang lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fu le una ta tu fa ip we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah. Ose talatu na tulang pene ya ya tatu. Pese ni tafa to mo to e ala e tulang pe one ya ya tatu fa mo mo e ole ne ya so inisi fu fa pena tu fa sia. You know tafa to ne pese mo to.